ti eni niama hodo a wadi ko school nyina no obeto bi wa hanom a wasete so egusiafo ne mra woso niama no na wusi akan back to school fe ne die.

Nonsia bo wadum 106.3 insha 104.5 for mafo yama mwadro ama makwaba we are singing na nyumre nonsia kasebo neket eni esim kumya de brewoi na kasebo weno sanse enche hwe na se de tie sa na de ma woni nti enko nko basense ma yabo abo anu bakasi enyi baako anam yenu frim e basa be ka chiro se abita na wa batana biwa ene de okano yatipa enso yemfa